11 minutes past the hour of 8 o'clock. Good morning, good morning, good morning! Good morning po sa lahat ng mga classmates natin dyan na nakatune na po sa ating programa. Kayo nga po yung kasalukuyang nakikinig at nakatutok dito sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kapiling nyo pa rin po DJ Max hanggang alas 12 po ng inyong pananghalian, mga kapatid. Para po sa mga maagang naka-tune in sa ating programa, good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-iinat-inat pa lamang dyan, yung mga tinatawag nating nagmumuray-muray pa lang, hello po sa inyong lahat dyan. Simulan natin ang ating umaga ng puno ng pag-asa, di ba mga kapatid? Claim it today, today is your day, di ba? Today is July 10. Ngayon nga po ang inaasahang pag-alis ni Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility hanggang Sabado. Diba? Dito sa Isabela, although most of the Isabelinos were expecting some rain.

expect ng konting ulan sana para kahit pa paano madiligan yung kalupaan. Kaso medyo malakas-lakas pa rin yung araw. Anywho, at least eh, ano, no, walang ganong kalalang casualties. Considering the fact na nasa super typhoon category itong si Inday. May nagtatanong sa akin kahapon, di ko na binasa, di ko na nabasa yung text niya. Sabi dito ni, ano, ni Texter 7523, DJ, tumutok ka ba sa impeachment ni VP Sara ng isang araw? Yes po. Siyempre, di ba, bilang isang Pilipinong may pakialam sa bayan at sa lipunan, tumutok tayo dyan. Para po sa mga maagang nakatune sa ating programa na nais na magpadala ng kanika nilang mga mensahe gaya ni Giancarlo Di Peralta, pwede-pwede nyo na po akong i-text sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to DM me as well on my official Facebook page, that is of course DJ Max. Hanggang tanghalian po tayo magkakasama-sama, sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. A big shout out po lahat sa mga Tapsiyans and classmates natin all around Isabela. Sa mga nakatunin po sa 107.1, dyan po sa Taps Alicia, Taps Arrojas, Taps Ilagan, and Taps Kawayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Parang merong nangyayaring mini, ang tawag dito, mini canteen sa harapan ng DJ's booth ngayon eh, no? Parang baka po pwede makahingi ng, ano, ng konting ayuda dyan, no? Again, ang ating text line, mga kapatid, para po sa mga baguhan lamang sa ating programa na nais magpadala ng kanilang mga mensahe, feel free to do so on our text line 0935-810-8217. Good morning kay ating maaga nakatutok sa ating programa dyan sa may palengke ng Santiago at sa kung saan-saan man sa palengke dyan. Mapaalisya man yan or basta kahit saan ang palengke kung nasan ka man yan at nagsiset up at nakatutok sa ating programa. Hello! Kay manong driver na kipogi-pogi na nakatune sa ating programa ngayon. Hello po. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Likewise, kay nanay, kay tatay na nasa bahay na hindi alam kung ano magiging almusal nila. Hello po sa inyo dyan. Ang ating katanungan na para sa araw na to sa mga nag-aabang at nais makibat in sa ating usapan. Ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao, di ba? Ulitin natin ang ating katanungan, ang ating question of the day. Ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao, di ba? Ako pag kapag wala akong pera, hindi mapakali sa bahay, yung parang feeling ko napakawalang kwenta kung mamamayan gana. Yung parang feeling ko ano ang tawag dito, walang kinahihinatnan yung buhay ko, mga ganun. Ayan, a big shout out po. Keep your messages coming because I'll read those when I get back. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Sophia Grace featuring Silento with a song called Girl in the Mirror. Back to back with Meghan Trainor's Better When I'm Dancing. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio.

0: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.
2: Now we move on to our next award, the best choice morning radio program in Isabela, The Breakfast Show of Taps Radio.

44 minutes past the hour of 8, mga kapatid. Welcome back here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Mask. Gonna keep you company till the hour of 12 noon. Mahaba-habang oras yan. Sana walang-wanan. Sa mga nais pa rin pong humabo ng kani-kanilang mga mensahe, feel free to do so. Send them my way at 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ang ating question of the day para sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao? Ulitin natin, ano sa tingin mo ang mga signs na walang pera ang isang tao? A big shoutout nga po pala sa ating mga kaibigan dyan na nakikinig sa atin ngayon. Hello po sa inyo. Pati hindi nyo pinapakinggan yung sarili nyo, ha? Bakit sa akin kayo nakikinig ngayon? Nananawa na ba kayo dyan? Oras na para basahin ang inyong mga mensahe dito po sa ating text line. Likewise, sa mga nagpabot po na kanika ng mga kasagutan sa ating katanungan sa ating Facebook page. Giancarlo, di natin ma-play yung song request mo. Bawi na lang ako sa susunod, ha? Sabi dito ni Texter 0771, good morning, Mr. DJ. Pa-shoutout po sa lahat ng nakikinig na taga-tumawini. Lalo na sa, ano to? Lalo na sa pinaka-love na love kong Sheila May and also kay Amir R. Villaflores. Ryan Guzman ng Antagan. Jessly yung Akoba. At lalo na po sa cute na si Papa ko, Bernard. I love you so much, Papa. Always listening at Taps number one radio station. Salamat, DJ. Coming from Texter 0771. O, diba? Talaga, abot tayo dyan sa tumawi ni mga kababayan. Hello po sa mga, ano, mga kababayan natin dyan sa Tumawini. Sa mga nakatunin po dyan sa may Balug. Kamusta na po yung ano ng tatay ko dyan? Bahay ng tatay ko? Baka na itong Sabado uwi kami kasi ano eh, ang tawag dito. Basta celebration nung, hindi ba celebration? Grabe, patay na nga eh. Muling pag-alala sa alaala ng aking yumaong ama. Ayun. Siyempre dyan siya nakahimlay eh. Kasi gusto niyang katabi yung puntod ng aking kapatid. Anyway, hello po sa mga kababayan natin dyan sa may Tumawini. A big shoutout kila DJ No Name with Sir Kenneth na on the way to Ilagan, Isabela. Ilagan, Isabela, hello po. DJ No Name and Sir Kenneth. Ingat-ingat, DJ. Salubong naman po, DJ No Name. Konting ano lang, oh. Konting ayuda. Muli ang ating katanungan para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Eh ako nga, di ba, na i-share ko kanina mga kapatid, mga classmates, na ang isa sa mga senyales na wala akong pera eh aligaga sa bahay. Hindi mapakali sa gagawin, parang may kulang ganun, na there's something missing, mga ganun. Sabi dito ni Texter 4403, isa sa mga senyales, DJ, mainit ang ulo. Totoo yan. Ewan ko, may nabasa kasi akong libro. It's called Dark Psychology by isang Swedish yung author ng libro. Kasi kapag pastime ko, mahilig ako magbasa-basa ng libro. Sabi, meron daw neuropathway ang utak ng isang tao na if there's lacking, nagtitrigger daw yung utak para maging irritable. Kasi nga, yun yung nagiging coping mechanism daw ng isang tao. Wala, nabasa ko lang. Worth sharing, di ba? Sabi naman dito ni Julia Potigo, high blood DJ.
Talagang lagi nga mga senyales na walang pera ang isang tao yan, eh, no? Mainitin ng ulo, totoo yan. Sabi ni DJ No Name, sumagot siya sa ating katanungan na biglang todo forma. Pagbigla... Pagbiglang nagpolo, walang pera yan. Grabe naman si DJ No Name. Nasakto pa namang nakapolo ko ngayon, di ba? Biglang todo forma kapag marami pa akong pera sa bank, naka-shirt lang ako. Wow! Kaya pala nung last week, nung pinasyal ako ni DJ No Name dito sa Top Santiago, naka-shirt lang siya, naka-white shirt lang siya. So meaning to say, meron siyang 247 million sa kanyang bangko ngayon. Ingat-ingat DJ No Name sa inyong lakad. A big shoutout sa ating 4x4 boys ngayon. Ayan. Likewise, sabi dito ni, sabi ni Bel Pabango, nagkukulong sa kwarto or hindi lumalabas ng bahay. Complete opposite ko naman to. Kasi may mga iba naman na kapag wala daw pera, nasa bahay lang. Talagang todo tipid. Meron naman yung iba na tawag dito, todo higpit ng bulsa. Nagkukuripot, ganun. Kung nung may pera pa sila, todo gastos. Kain match, ganun. Ngayon, bigla na lang diet daw, ganyan. Okay na yung Sky Flakes, mga grabe, no? Ganun pala ang mga Pilipino. It connects again with the passage. Doon sa statement na nabasa ko sa isang libro na naman ito, mga kapatid, na sabi, yung mentality daw kasi ng mga Pilipino, gastos match ang mentality. Hindi katulad ng mga dayuhan or yung ibang nationality na they know how to spend their money wisely. Pero hindi ko nilalahat ng Pilipino, ha. Pero sabi majority kasi, sabi doon sa nabasa ko. Mamaya i-share ko yung title ng libro. Coming from Texter 5371. DJ, namimiss na kitang maging teacher. Sino ka? Namimiss mo ako maging teacher, masungit nga ako. Naalala ko kasi nung teacher pa ako, mahilig akong magbigay ng tawag dito. Mga life hacks, mga ganyan. Life skills, yung actual na magagamit mo sa totoong buhay. Kasi di ba, pag nasa school ka, nasa silid-aralan ka, more on theoretical. Bibihira kasi yung mga teachers na nagbibigay ng very applicable in real life, mga ganun. Oo nga, ang kulit naman ni Texter 5371. Teacher nga po ako dati. Hanggang ngayon naman, licensed professional teacher. O, ang inyong lingkod ay graduate na laude rin noon. Noon yun, syempre. Ngayon nagbabago ang buhay. Opo, research teacher po noon. Yeah, research teacher and research coordinator. Pero noon yun. Tsaka dati rin po akong debate coach. Debate coach, yeah. Kasi dating Hall of Famer sa debate. Sa previous school ko na senior high school, likewise nung college ako, I serve as team captain, mga ganyan. Nag-brag. So mga nais pa rin pong humabol na kanigan ng mga mensahe or kasagutan sa ating katanungan, feel free to do so now. Our text line 0935-810-8217. May pahabol na mensahe dito si Texter 4637 bago tayo bumalik sa ating tugstugan. Sabi niya rito, good morning DJ Max, ubos ang pera ko kapag magbayad ng utang tapos ang mahal pa ng bayarin. Pa-shout out sa Balaos family, Mateo family, tapos Anza family from Ilagan, Isabela. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga kababayan natin, mga classmates natin dyan po sa may Ilagan, Isabela. Papunta po dyan si DJ Noni para sa kanyang meet and greet dyan po sa may North Star Mall. Pakiabangan siya. Anyway, let's get back to the music. Para naman medyo mapainda kayo ngayong umaga bago tayo tumawid sa ating greatest hits na programa. I've got your song coming from Jennifer Lopez with a song called Let's Get Loud. Back to back with Lou Vegas, Angelina. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio.

12 minutes past the hour of 9. Actually, 9:30 na po ng umaga, mga kapatid. Kapiling niya pa rin po DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. Ibang bilis ang transition natin mula sa napaka-hyper na boses ngayon. Melody ng ating boses, di ba? At awid ang ating programa hanggang alas 11. Bago tayo bumalik sa ating quarter mix. Good morning pa rin po sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa. Hello po sa inyong lahat dyan. Para sa mga bago lamang sa ating programa, meron po tayong nakabinbin na katanungan. Kung gusto mong makibat in or mag-share ng iyong nakatutuwang alaala, pwede mong i-share yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You may also send those messages sa aking official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Parang di ko bagay yung ganitong kaseryosong boses eh, no? Anywho, sabi dito ni Texter 7513. DJ, sa tingin mo, anong side ang nanalo sa first... Ano to? First 2 days ng impeachment ni Sarah. No comment tayo dyan. I have my own, tawag dito, political color, political affiliation, and I want this use platform to advance any motives with regard to my political affiliation or political color. Ano? Huwag naman ganun. Basta kung nanonood ka at may alam kang Pilipino, may alam kang mamamayan at may utak ka talaga, you know how to weigh yung truth and yung mga tawag dito, impartial evidence or irrelevant evidences doon sa impeachment trial. Kung gusto mo maki-join ka ron, totally ang impeachment ay open sa public para panoorin. Pwedeng live, pwedeng personal. Alam mo ba na pwede kang manood ng impeachment personal? Kailangan mo lang pumunta sa senate.gov.ph at mag-reserve dun ng araw ng iyong pagbisita. Pero take note, open lang yun for 61 seats only. Sa mga di nakakaalam, naano ko lang kaya, napanood ko lang sa video ni Chel Jokno kanina. Sabi dito ni Texter 3653, sana all DJ madaming talent like you po. DJ na, teacher pa, host pa. Ganun talaga. Hindi. More like, ni-utilize ko lang yung kakayahan at kung hanggang saan yung kaya natin, di ba? Siyempre, hindi tayo anak ng mayaman eh. Hindi naman tayo anak ng contractor ng may flood control projects, mga ganyan. Kailangan natin magsumikap sa buhay. Siyempre, wala, lalo't ako nga, uli lang lubos na. Wala na akong nanay at tatay, di ba? Wala akong mga tito-tita or mga kadugo, mga kamag-anak na tumutulong sa aming magkapatid. Dadalawa lang kami magkapatid. I have to utilize everything I have para, tawag dito, mabuhay ng tama at patas. Ganun tayo eh. May nakalimutan ka dito. automotive technician. No? Di ba, mekaniko rin tayo, kapatid. Marunong tayong magkumpuni ng makina. Ng mga pang-ilalim, mga ganyan. Mag-troubleshoot, mag-diagnose. Specialization natin na brand, Ford. Diyan tayo galing eh. Dating deputy service manager, eh, di ba? Speaking of, nakikinig sa atin yung mga technicians natin dyan sa Ford Isabela. With that, I can assure you na lahat ng sasakyan si Raino. Hindi yung brand na yun, lahat ng brand. Oh. Diba? May kanya-kanyang ano yan, may kanya-kanyang sakit. Sabi nga na, don't buy Ford if you can't afford. Tsaka, alam, may kinabubisitan ako ng mga, ano, yung mga kliyente na tawag dito, na matipid ba to sa gas? Yung mga ganun tanungan, matipid ba to sa diesel? Pala ng matipid eh. Di mag-e-bike ka. Diba? Sasabi mo, matako naman pala sa diesel to. Matako naman pala sa gasolina to.
Eh, sasakyan po yan eh. Natural na kakain yan, di ba? Ng diesel, ng gasolina. Gusto mo pala ng matipido. Eh, mag-e-bike ka, di ba? Mag-commute ka. Gusto mo pala ng matipid. Di nag-review ka sana ng sasakyan bago ka bumili. O, hinanap mo yung tamang specs na para sa'yo. Pag kang bibili kung hindi mo mapalakalang kayang i-maintain, di ba? Naganap ka lang ng sakit ng ulo. Yan yung isa sa mga ano. Diba? Ang mahal naman ng pyesa na ganito. Eh, wala tayong magagawa. Gusto mo ng mura, bumili ka. Tapos pag nasira, wag mo isisi sa amin. Mga ganun. Di ba? Pwede bili ka ng mamahaling sasakyan. Wala ka, pa na, wala ka naman palang pang-maintainan yun. Cloud chaser. Para may maipagyabang lang. Sakit ng Pilipino yan. Yan yung tinatawag nating pride, di ba? Ayaw mong magmukhang mahira, pero tinitipid mo naman. Ayan, di ba? Sign na wala kang pera talaga. Ang ating nakabingbing na katanungan, mga kapatid, ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Nawala yung babasahin kong message, medyo natabunan. Ah, okay, ito na. Sabi ni Mary Jane Canabre, nilalagnat DJ. Nagkasakit naman pala nung nawalan ng pera, di ba? Sabi naman ni Gian May Arsenio, laging bad trip DJ, mukhang angry bird. Nakakunot ang noo, tama yan. Laging nakakunot ang noo, tapos sa tawag dito... Laging bad trip. Totoo yun, ha? Diba? Yung kakautang lang DJ tapos nangutang ulit, wala ng pera yan. Sabi ko, seryoso tayo. Medyo mellow yung boses natin. Diba? Talaga itong mga Pilipinong to yung nakakaano, na nakaka-relate sa mga ganitong usapan. Eh, no? Masakit ang buong katawan. Ha? Yan yung ano eh. Alam mo, sabi ko nga, may napanood akong meme sa Amerika. Sabi doon, hindi lang pala 5 ang senses natin. Alam mo kung ilan? 6 talaga. Diba? Yung 5 basic senses na alam natin nung elementary tayo. Yung ika-6 doon is pera. You know why? Kasi yung pera, yan daw ang nagpapagamit. So, diba kapag wala kang pera, para kang bingi na, ha? May utang ba ako? Mga ganun. Parang wala kang makita, no? Ang mahal naman niya, nasan ba yan? Mga ganun, di ba? Hindi mo maramdaman yung pagkain, mga ganyan. Speaking of pagkain, parang nawala yung nagbebenta ng milk tea tsaka ng fries dito, yung mga teachers natin. Ma'am, sir, hindi naman po nang ayuda dyan ng french fries ng milk tea. Pwedeng utang, di pa ako sumasahod, di. Patigim naman po ng french fries dyan. Patigim naman po ng milk tea. Naririnig ba nila tayo? Hello po. Anyway, para po sa mga nais pa rin humabol ng kanilang mga mensahe, song request, or kasagutan sa ating katanungan, feel free to do so on our official text line. 0935-810-8217 or to my official Facebook page, that's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song requested by Giancarlo. The song called Total Eclipse of My Heart by Bonnie Tyler. Back-to-back with Air Supply's Making Love Out of Nothing at All. Keep it right here on 107.1 and 107.9 at Tops Radio.

0: Taps Radio.
1: Congratulations, Taps Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Taps Santiago Campus. Congratulations, Taps Santiago!
2: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

9:39 ang ating oras, mga classmates. And I just gave you a song coming from, which came from Chicago with a song called Look Away. Still here on 107.9 and 107.1 Taps Radio with yours truly, Mimes DJ Max. Malapit na naman po ang lunchtime, mga kapatid. Eh. Iba kagigising pa lang dyan for sure. Anyway, good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyong lahat dyan sa mga kakatuning lamang sa ating programa. Likewise, a big shout out po sa mga manong chuper natin dyan. Chuper? Chuper po dyan sa may... Saan daw yun? Yung Barrera Street, ayun. Nino Barrera Street, dyan po sa may Santiago City. Hello po sa inyong lahat. DJ, ano na po ulit yung question of the day? Sabi ni Texter 1445. Ang ating question of the day is... Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Again, ulitin natin ang ating question of the day. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? O, diba? Kung sa tingin mo meron kang nakatutuwang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217 or sa aking official Facebook page na DJ Max. Ano to, di ko maintindi. Medyo choppy yung text ni, ano, texter 5136. Medyo di ko maintindihan, kapatid, pakiresend. Sabi ni Ronel, hindi makontak pag tinatawagan DJ. Yan ang senyales na walang pera ang isang tao. Siguro ayain mo sa galaan, di ba? Noon nung may pera pa siya, kapag inaya mo sa galaan, always on the go, di ba? Ganyan yung mga may pera, lalo yung mga bagong sahod eh. Pero kapag pecho de peligro na or wala na talagang pera, pag inaya mo sa galaan, sasabihin ni medyo busy pa ako sa ganito, mga ganyan. Puntahan na natin yan, nakakaumay na, next time na lang, mga ganon, masakit ang katawan, ina

Yan yung mga ano, nawawala sa usual na galaan. Yan yung mga senyalis na wala ng pera ang isang tao. O kaya naman eh, nag-home credit, tinakbuhan. Kakalabas lang ng something sa HC, biglang meron na naman sa panibagong lending app, mga ganyan. Wala ng pera yan. Sakit ng Pilipino yan eh, no? Yung nilulubog ang sarili sa utang, nami-mismanage ang pera. Yung iba kasi, especially yung mga business-minded na tao, hindi nila nakikita as bad thing ang pangungutang. Actually, it's a good thing for them. Diba? Kaya nga sinasabi nung iba na karamihan na negosyante may utang, which is true kasi umuutang sila to invest, to diversify yung ano nila, yung negosyo nila. Diba? Para i-upscale pa yung negosyo nila, mga ganyan. Para mas malaki ang return, ang ending, yung negosyo nila yung nagbabayad ng utang nila. At the same time, kumikita sila. Ganun yung ano eh, yung mind nung ano, nung mga negosyante. Ganun yung mentality nila when it comes sa pag-utang. Yung iba kasi, yung mga katulad ko normal lang, ako di naman ako umuutang eh. May utang ba ako? Ah, meron pala akong utang sa ano, sa TM, utang load. Bayaran ko na nga mamaya. Eh ba kasi yung mga katulad ko normal lang, umuutang for cloud purposes, 'di ba? Mga ganyan. May pagyabang lang, uutang to travel. Nakalimutan na yung return kung yung utang ba nila eh may napuntahang tama, mga ganyan. Sabi ni Texter 2831, good morning DJ, senyalis na walang perang isang tao DJ kapag mainit ang ulo at madaming iniindang sakit. Hindi naman pala bakterya ang, ano, ang sanhi ng sakit ng Pilipino. Utang naman pala. Got it. Alam ko na kung ano yung ano, gamot garod. Very, very, very Ilocano naman yun. Nalala ko nung bago-bago ako sa radyo, may sinita ako dyan na, there's no such word as garod, di ba? Very Iloco yun, very Ilocano. Bakit ba? Doon ako pinanganak eh. Yun yung nakagisnan ko, di ba? Let's retain the class, no? Mag-English tayo. No? Anyway, nag-English talaga. Sabi ni Texter 69, DJ, ikaw po ba? Yes po, hindi ko na itutuloy yun. Nabasa na kaagad nung peripheral vision ko. Nang buong peripheral vision ko yung message niya. Yes po, ako po ang magiging keynote speaker or magiging resource speaker sa gagawing ang tawag dito, debate seminar. And tawag dito, workshop sa isang school. Hindi ko nasasabihin kung saan. Soon, ewan ko, syempre bago-bago pa lang ako dito. We'll find out kung may na-establish na rin na debate society or debate club dito sa TAPS. And we will cultivate yung mga future debaters natin dito sa may TAPS, di ba? Yan yung isa sa pinaka-passion ko talaga sa when I was still studying, yung debate. May liga ako makidebate. Yung tipong pagtatalunan ninyo yung tawag dito, 1+1, mga ganyan, di ba? The debater po talaga ako noon, nung estudyante pa lamang ako, from junior high school down to my tertiary, nung ako ay naging college na. Parang buong buhay ko naging captain ako noon. Grade 7, team captain. Grade 8, team captain. Grade 9, team captain. Grade 10 na ano ako eh, tumigil muna. 11, team captain pa rin. 12, team captain. First year hanggang fourth year college, team captain. Alam niyo po yung ibig sabihin ng team captain? Yung po yung mga nasa barangay ninyo. Sorry pa. Pasensya na. Corny po si DJ Max mag-joke sa totoong buhay. Hanggang doon lang yung kaya natin. Well,
big shoutout sa mga kaibigan natin dyan na, na nagda-drive ngayon at naka-tune in sa ating programa. Big shoutout sa mga kaibigan ko dyan na sana all gagala. Papunta raw sila ng Baguio ngayon. No? Ingat-ingat ha. Mata sa daan nga kumpari ko. Huwag sa kung saan-saan. Mahalin pa naman ang dala mong sasakyan. Ingat-ingat. Lalo na ano, di pa fully paid. Ewan ko, nag-renew ka na ng insurance mo ha. Nag-renew ka na ba? Coming from Texter 9067. DJ shoutout. Di ko nababanggitin kung anong pangalan ng shop. Na ang taas ng charge sa akin, hindi naman naayos yung concern ko. Naku. Dapat kasi naghanap ka ng trusted mechanic mo. Kontakin mo ako, kapatid. Pinomote nyo yung sarili eh. No? Uy, may mga ganyan ha. Iwas-iwasan ninyo yung mga sarili nyo sa mga ganyan. Yung tinatawag nilang tumataga. Mga mekanikong tumataga. Diba? Yung sisingilin ka ng mga ganyan, ganyan, di naman naayos yung concern mo. Meron pa yung ang tawag dito, i-upsell yung mga presyo ng mga pyesa, ang ending, hindi mo pala ganun kamahal talaga. So maghanap ka nung mapagkakatiwalaan mong mekaniko. Hindi ko nila lahat ha, pero karamihan. Doon ako naiinis eh, no? Yung masyadong opportunista yung mga ganung mindset. Lalo na kapag alam mong walang alam yung isang tao sa sasakyan, di ba? Tapos eh, kung ano yung sasabihin mong sira, sakit ng sasakyan, na kailangan ng urgent attention, immediate attention, di ba? Ang ending eh, sisingilin mo lang pala ng pagkataas-taas. Grabe naman ang ano. Lumaban tayo ng patas, ha? Lahat naman tayo eh, nangangailangan ng pera. Wala namang hindi. Ako ko lang kay DJ Noni, mukhang di niya na kailangan ng pera. Sabi dito ni Jaya Aspeler, isa sa mga senyales DJ na walang pera ang isang tao is nagde-deactivate ng Facebook. Bakit? Siguro maraming nautangan to tapos ano, nag-deactivate para hindi masingil. Ganun ba? Kakaiba naman pala. Yung pala yung senyales para kay Jaya, yung bigla-biglang nagde-deactivate ng Facebook. Coming from Ronel. Ano ba, sana natin to? Yung hindi makontak kapag tinatawagan. Sabi naman dito ni Aiza Agabin. Hello DJ. A big shout out sa Agabin family dito po sa may Quirino. Quirino Province, Difun Quirino. Hello po sa inyo dyan. Naka-tune in po kami sa iyo DJ mula nung Lunes. Wow naman. Thank you po ha. Thank you po sa pag... bigyan kita na ano, ng pamerienda. DJ kamag-anak. Yes po, kamag-anak ko yun. Pero, hindi important kamag-anak. Ibig sabihin ni... alam mo, ang hirap i-explain. Huwag na, hayaan nyo na. DJ, tatakbo ka ba? Hindi ako tatakbo, pero mahilig lang akong makipag-usap when it comes sa politics. Not necessarily politics, when it comes sa government, di ba? Kasi nga, ako isang taxpayer na naghahanap ng transparency pagdating sa pinupuntahan ng tax ko. That doesn't mean na ano, ha, may tinutulig sa tayong isang... political color, ganyan, no? Wala po. Basta kung saan ang dapat ikabubuti ng mamamayang Pilipino ay doon tayo, diba? Iboto nyo ako. Para pa rin po sa mga nais humabol na kanilang mga mensahe, song request, shoutouts, and greetings, pwede nyo pa rin pong ipahabol yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Pwede nyo rin po akong ma-contact sa aking Facebook page na DJ Max. May nakikinig sa ating mga kaibigan natin mula sa kabilang stasyon. Hello po sa inyo. Bakit hindi nyo mahagip yung sarili nyong stasyon? Ano? Yun ang maganda. Ang lawak kasi ng signal ng Tops Radio. Kaya dito na kayo makinig, di ba?
na-jam yung signal ninyo, no? Nasaan na ba kayo? Feeling ko nandyan na kayo sa ano kaya di naabot eh. Let's get back to the music. I've got here a song coming from Brian McKnight with a song called Marry Your Daughter, back to back with Brian White's God Gave Me You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Max. Sir.

12 minutes past the hour of 10 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12, noon po tayo magkakasama-sama mga classmates. Good morning pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga naka-tune in, kaka-tune in lamang sa ating programa. Hello po sa inyong lahat. Sa mga nais pa rin pong humabol na kanika nilang mga mensahe, pwede nyo pa rin pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Says you're coming from Texter 0771. Mr. DJ, it's me again. Pag ang isang tao walang pera, mainitin at malayo ang isip. May mga ganong piano eh, tao no? Yung nalulutang kapag walang pera. Meron naman yung, ang tawag dito, yung mga Pilipino na wala ng pera or paubos na ang pera. Bigla na lang nagkakaroon ng recollection, gano'n. Yung nare-realize nila kung saan nila, kung paano nila naubos yung pera nila, di ba? Meron naman yung iba na nagtataka kung paano naubos yung pera, mga ganyan. Biglang nagsisisi, ba't ko kasi binili yun? Hindi ko naman pala kailangan yun. Diba? Doon mo nare-realize na mali yung paggastos mo. Tapos ang mahirap dito, yung after mong ma-realize yun, tapos magkaroon ka ulit ng sapat na pera, eh bigla na lang babalik ka doon sa ugali mo pa rin na magastos. Yung hindi nadala, kumbaga eh, no, yung walang aral sa kanya yung mga panahon na wala siyang pera, gano'n. Diba dapat eh, na-realize mo na mali yung paggastos mo, na-realize mo na rin na dapat may baguhin ka sa sarili mo. Ganun yun, kapatid. Coming from Texter 4521. Hello DJ, dati ka pala sa Ford. Nakikinig po ako ngayon dito sa Ford Raptor ko. Normal po ba, ginawa naman consultation yung aking programa. Normal po ba na maugong ang makina ng Ford Raptor ko? Depende po yan. Ano pong Ford Raptor yan? Yung version 1 po ba? O yung next generation na 2.0? Or yung 3.0? Although sa observation po kasi namin dun sa Ford before is kapag yung mga next generation na unit, yung mga 2023 pataas na model po ng mga Ford, medyo maingay talaga yung fan, yung kanilang tawag dito. Basta yung fan doon sa harapan. Kasi high speed po yun, normal na maugong yun, di ba? To optimize yung cooling system niya. Para mapalamig yung makina niya. That is why maingay or maugong yung makina. Normal po yun, lalo kapag galing sa mainit yung sasakyan, galing sa mahabang biyahe, ganyan. Ano pa? Ano pang concern mo? May trouble codes ba? Ganyan? Nag-check engine ba? Naging online diagnosing eh. No? Naging online consultation. O may, may pahabol pang mensahe. Mahal po ba yung pyesa? Wala na mapapalitan dun, kapatid. Normal nga po yun. Kung siguro tinatanong mo mahal ba ang maintenance ng sasakyan mo, eh naka Ford Raptor ka eh. Natural miente na may pera ka. Mayaman ka, na naka-afford ka, kapatid. Kaya mo yan. Ano bang trabaho? How to be you po? Diba? Don't buy Ford if you can't afford. Ano po ba magandang brand ng sasakyan, DJ? Kanina ang question of the day natin, ano ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Eh, ngayon naman eh, naging automotive ano, yung topic natin. Sige, sagutin natin yan. Magandang tanong yan. Ano ba ang magandang brand ng sasakyan? It's a case-to-case basis. Ano? Some would say JDM, ganyan. Diba? Mga Japan domestic market, ganyan. Gaya ng Toyota, Honda, mga ganyan. Or mga Japanese brands, Koreans, mga ganyan. Sa mga nasa Asian market, yun daw yung gusto nila or yun yung maganda. Kasi nga, yun yung available na pyesa. Some would say naman yung mga USDM, mga European markets, BMW, mga ganyan, Ford, GM trucks, mga Chevrolet, ganyan. Oh, guilty as true eh, no? Naka-Chevrolet. This I promise you.
Lahat naman maganda. Depende na lang sa taste mo yan. I won't degrade other brands, di ba? They're not here to defend themselves. kung ano yung pasok sa taste mo at kung sa tingin mo yun yung maganda, edi maganda yun. Who am I para i-downgrade or i-degrade yung quality ng ibang brand, diba? Lahat naman may kanya-kanyang sira. Lahat naman ang tawag dito ng sasakyan na sisira talaga. That only shows how imperfect humans are, diba? Alam nyo ba, sa duration ko sa pagtatrabaho sa isang kasa, doon ko napatunayan na kahit brand new ang sasakyan, meron at merong sira na susulpot dyan talaga. Na kahit sabihin mong brand new, tas nasa isip mo or mentality mo siguro na guaranteed for the whole 5 years na hinuhulugan ko itong sasakyan na to, hindi to magkakaroon ng sira. Meron at meron. Nasa driving habit mo yan, kapatid, di ba? Eh kung ikaw ay yung sa Ilocano, sabi nga laranggas, ganyan. Yung medyo balasubas kung magmaneo ng kanyang sasakyan, madaling masira yan, di ba? Sabi ni Texter 9065, senyales na walang pera, pautang nga po. Saan ka ba umuutang? Nagpapautang ako. I keep those messages coming because I'll read those when I get back right here on your cool rock and radio station with yours truly. My name's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Get your song coming from Angeline Quinto with the song called Till I Met You. Back to back with Carol Banawa's Till My Heart Aches End. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAPS sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.
3: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
4: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
3: Yun lang.
0: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
5: Hello.

40 minutes past the hour of 10, mga kapatid. Magandang umaga pa rin po sa inyo lahat. Kapiling niyo pa rin po DJ Max for the program. Greatest love songs. Till the hour of 12 din po tayo magkakasama-sama. For sure, karamihan sa inyo dyan ngayon ay nagpre-prepare na ng inyong mga pananghalian. Kung iba siguro ay namamalengke. Or kung hindi man, naghihiwa na. Ganun. Parang napakaaga naman yata nung ating pag-air. Yata nag-play yung isa nating music, yung Afterglow. Ah, okay, nag-play pala. So last pala yung Too Good at Advice. Okay. You've just heard a song coming from, which came from Sam Sumit with a song called Too Good at Advice. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. At nakikinig ang isa sa mga kumpare natin ngayon na si Benjamin Ong sa ating programa. Anong pinapakinggan mo dyan ngayon na aking kumpare? Ay, nako. Ang daming problema ng Pilipinas eh. No? Ay! Kanina pala, nag-play tayo ng music ni Bonnie Tyler. Only to find out na kamamatay niya po pala ngayon. So, isa sa mga music icon, pumanaw na po mga kapatid, which is si Bonnie Tyler. Coming from Texter 5526. DJ, sabi ng asawa ko, isa sa mga senyales na wala ng pera ang isang tao, hindi na nag-aabot sa misis niya. So wala sa isip ko yung question of the day natin. Bigla kasi umeri yung music. But anyway, ang ating question of the day nga po mga kapatid. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Ulitin natin. Ano sa tingin mo ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Yan nga sabi ni Texter 5526. Sabi daw ng kanyang asawa, isa sa mga senyales na walang pera ang isang tao ay hindi na nag-aabot sa kanyang misis. Ganun pala yun? Hindi na nag-aabot sa kanyang misis? Paano kapag todo abot sa misis niya tapos siya naman na pala yung nawalan ng pera? Or siguro isa sa mga senyales na walang pera ang isang tao ay panay ang abot sa misis niya? Para mapagtakpan lang na wala na talaga siyang pera, di ba? Reverse psychology, ka nga nila, di ba? Oy, a big shoutout sa mga kapatid natin dyan, mga classmates natin na nakikinig po ngayon dyan sa may Caloocan, Santiago City. Sa mga classmates din po natin na nakikinig dyan sa may Burgos, Alicia, Isabela. At dyan din daw po sa may Maranatu, Ilagan, Isabela. Hello po sa inyong lahat dyan. Di mga pinabati kung sino yung mga babatiin natin doon. Binanggit lang yung mga lugar. Yan, no? Parang bitin, di ba? Lahat na lang po ng mga kababayan natin. DJ, ongoing na... Ba't ako itinatanong nito ni Texter 1807? Kung ongoing na ba yung impeachment? Yung pang ngayong araw po ba? Yung pang Friday? Hindi ko alam. Wala pang live. Mamayang hapon yan. Mga... Basta tumutok ka. Kung ikaw ay isang Pilipino, may pakialam sa lipunan, di ba? Ulit-ulit naman tayo eh. Sabi nga, huwag natin pag-usapan ng politika dito sa area. Ano lang tayo, pang ano lang tayo, pang entertain, pang comedy lang tayo. Kasi kapag usapang gobyerno, usapang politika pag-usapan natin ngayon, siguro 12 hours yung programa na straight dapat. Or kung gusto mo nang may makakausap with regard politics and government, ayain mo ako. Starbucks tayo. Libre mo ah. O yung inyong lingkod po, hindi mahilig sa mga ganyan, sa mga kape. Hindi po kasi ako mahilig sa kape, para sa mga nagtatanong lang, di ba? Wala, sunod sa uso lang tayo, Starbucks. Sabi naman dito ni Texter 3653, isa sa mga senyales, DJ, na walang pera ang isang tao, walang laman ang wallet. Totoo naman.
Pero mali mo, low-key, walang lamang cash yung wallet niya, pero nasa card niya pala or nasa mga e-banks, di ba? Ugali yan ng ibang tao eh, no? Yung tinataguan ng pera yung mga partner nila, tinataguan ng pera yung mga magulang nila, dinideposit nila para walang makitang cash. Sa panahon kasi ngayon eh, ano na eh, plastic money ng ano, ang currency. When we say plastic money, yung mga credit card, mga ATM, ganyan. Kaya nga, medyo nadidisappoint ako dun sa ibang shop na walang mode of payment na bank transfer, QR, mga ganyan, di ba? Kasi nasa digital age na tayo eh, di ba? Tumabay naman kayo sa uso, gano'n. Nagalit eh, no? May mga ano kasi, na-disappoint lang ako sa nangyari sa akin kahapon na paubos na nga yung diesel ko tapos napunta pa ako sa gas station na hindi tumatanggap ng card. So, wala akong nagawa kundi mag-withdraw, di ba? Gawin nyo namang ano, standard na yung digital payment, ganyan, di ba? Nasa digital age na nga tayo, one click away na lang tayo sa lahat ng bagay sa mundo eh, di ba? Why not sumunod? Uso rin naman po yung ganun. Sa mga nais ba rin sumagot sa ating katanungan, ano ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. May nag-text. Familiar tong number na to at familiar yung message niya. Isa sa mga senyales, DJ, na walang pera ang isang tao, eh mangungutang ulit sa pinagkakautangan niya. Kaya pa rin yun na ako eh. Kilala ko to. Magre-renew ka nga eh. Nakakailang hulog ka pa lang. Ikaw naman. Gawin mo naman, ano, nasa kalagitnaan yung hulog mo bago ka, ang tawag dito, bago ka mag-renew. Tapos, madami-dami kasi yung, ano eh, basta yun. Huwag na natin pag-usapan dito sa air. Kilala kita, i-PM mo na lang ako, huwag dito sa text line, ikaw naman. Ako, mukhang kaaga-agang tagay niyan, sir, ah. Ay, tubig ba yan? Kahit sa lalamunan yata ng 4x4 tapos chaser tubig lang. Kailan ba ang, ano, ang session natin dyan, sir? Wala bang tagay dyan? Kailan ba ang susunod na tagay, ha? Ayayin nyo naman ako, di ba? Ay, tubig lang. Tubig-tubig lang. Paano pa kayo naging 4x4 boys kung tubig-tubig lang? Parang pinagsisinungalingan nyo ako, sir, ha? Panayang ano na itong mga to eh, no? Pero madito yung mga kung uminom eh wagas yung maghapon, no? Big shout out sa aking kumpare, paring Rumil. Hindi nalalasing to eh. Mamaya may magsabi, lasinggero pala to si DJ Max. O hindi po, casual na tao lang yung kapag may mga okasyon or kapag nagkaayaan na first time naman, mga ganyan eh. Why not, di ba? Hindi ako yung tipo ng tao na iinom ng walang dahilan. Lahat ng pag-inom ko may dahilan, no? Diba? Iinom ako ng tubig ngayon, may dahilan. Kasi nauuuhaw ako. DJ Max, thoughts po sa hybrid. Ba't parang naka-live tayo na nasa Facebook live tayo? Yung, alam mo yung mga yung nagla-live sa TikTok, ganyan, na thoughts mo, mga ganyan, yung humihingi ng opinion. Feeling ko mga Gen Z na itong mga nagtatanong sa thoughts sa hybrid, hybrid na learning system or hybrid na sasakyan. Kung sa hybrid na sasakyan, okay naman siya, di ba? Kung may budget ka at nakaluluwag-luwag ka sa buhay, mag-hybrid ka para makatipid-tipid ka sa gasolina, di ba? Mabawas-bawasan yung carbon footprints. Tsaka parang ano eh, no, nag-trend or sumika talaga mga hybrid or mga e-vehicles dahil dun sa pagtaas ng presyo ng gasolina at kurudo.
Dahil nga dun sa naging sigalot talaga yun, lalim. Sigalot sa pagitan ng Iran and USA, dun sa Strait of Hormuz. Diba? May alam din tayo sa mga ganyang bagay, no ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, ang inyong lingkod eh, malawak-lawak ang kanyang kaalaman sa lahat ng bagay. Alam ko nga yung ano eh, yung sinasabi ng kapitbahay mong chismosa tungkol sa iyo eh. Sabi naman dito ni Texter 7536, DJ, isa sa mga senyales na walang pera ang isang tao ay kumakaway. Ayun. Ayun, no, kumakaway sa akin. Si Sarah, wala ka ng pera, no? Lahat naman tayo nagkakaroon ng problema sa pera, di ba? Ewan ko na lang sa iba, di ba? Yung iba wala talagang problema sa pera. Coming from Texter 3412, DJ, para sa akin, nakakapanghina ng buong katawan ang nawawalan ng perang tao. Nakaka-homesick kaya. Stay at home na lang kapag Lady L, sabi dito. May code name siya, no? Feeling ko ano to, pinanganak to nung mga 1990s, ganyan. 1980s, di ba? Ganun yung mga nauuso nun eh, sa mga text line. Still remember nung bago-bago ako sa radio way back. Basta yun. May mga code name yung mga texter. Nanay Leona, mga ganun. Nanay Beth. Texter 3412. Nakakapanghina ng buong katawan. Siyempre, sino ba naman ang hindi manghihina ang katawan kapag wala kang pera? Hindi mo mabili yung mga gusto mo, di ka makakain ng tama. Ay, nako. Speaking of, pinaalala mo, wala na rin pala akong pera, kapatid. Pautang nga po. Anyway, keep those messages coming at our official text line 0935-812-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song coming from Olivia Rodrigo with a song called All I Want, back to back with Adele's Hello. Keep right here on Tops 107.1 and 107.9 with yours truly. Still here, my name's DJ Max.

11:10 ang ating oras, mga classmates. Good morning, good morning, good morning. Parin po sa inyo lahat dyan. Happy lunchtime nga po sa mga nananahalian na dyan. Sa mga kasalukuyang kumakain or kasalukuyang nagluluto, happy, happy lunchtime po sa inyo lahat. Kumain ka, kapatid, ha? Huwag mong aksayahin ang... biyaya na

0: wala na siyang cash. Kaya nagwi-withdraw na. Yun. Pero pera niya pa rin yun eh. So may pera siya.
1: So talaga.
0: Ang masakit doon kapag hindi naman niya 80. Ni Christopher Lonies, isa sa mga senyales DJ na wala ng pera ang isang tao ay nawawala sa galaan. Malay mo kasi, gusto lang niyang hanapin yung sarili niya. O gusto niyang hanapin yung nawawalang pera niya. Diba? Totoo yan, diba? Nung may pera siya, nung madami-dami pa siyang pera, gala dito, gala dyan, gastos much. O ngayon nung na-realize niyang parang mali yung mga expenses ko ngayon ah. Mali yung mga ano ko ah. Yung paggastos ko ngayong araw na to. Ah. Yung mga nakarang araw ah. Sige, di muna ako sasama mga ganun. No? Ibig sabihin na, nawawala na siya ng pera, di ba? Sabi naman dito ni Nash, isa sa mga senyales DJ na paubos na ang pera ni isang tao o walang pera ng isang tao is na go overtime sa trabaho. Malaki ang pangangailangan nun kapag ganun. Ikaw naman, hindi sa walang pera. Malaki lang ang pangangailangan kaya, or may pinag-iipunan kaya napa-overtime. Ikaw naman, masyado kang judger. Bagay sa'yo maging judge. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or pwedeng-pwede rin po sa aking official Facebook page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song coming from Karencita with a song called Bam Bam. Back-to-back with Alex G's Tipins. Keep right here on 107.9 and 107.1 Taps Radio. Come on.

11:40 on the clock, mga kabatid, fellow classmates. It's lunchtime and guess what, mga classmates? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Muli, maraming salamat po sa lahat ng umantabay at sinamahan ako sa ating programa. Mula alas 8 ng umaga hanggang ngayong panahalian, maraming salamat po sa inyo. Para po sa mga hindi nakahabol sa ating question of the day, hindi nakapagpaabot ng kanika ng mga mensahe, why not save our number for your reference, di ba? Para sa next question of the day natin, mabilis ka na makakapag-send ng message mo. Ang ating text line po ay 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For those of you guys who are currently enjoying their lunch time, congratulations for having yourself a food for the soul, diba? Sabi dito ni Texter 4521, good afternoon DJ, naririnig ko kanina yung sinasabi mo about sa family mo. Anong family? Anong part yun? Yung ano siguro yung pagkawala ng parents ko. Yes, di ba? Uli lang lubos na po ako na... Paano ba? Nauna kasi namatay yung mother ko. 3 months after, sumunod yung father ko. That was pandemic season. Yun yung mga panahon na lahat ng cause of death related sa pandemya, di ba? Sa pandemic, COVID, laging ganun, di ba? And yun yung pinaka-heartbreaking moment sa buhay ko. Ma-share ko lang din, di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko kasi noon when I was still a teacher na... cherish every single moment with your parents. Kasi hindi mo alam kung hanggang saan lang sila sa kwento ng buhay mo. Sulitin mong andyan sila sa tabi mo. After nun, syempre, sobrang bigat nung pain, sobrang traumatizing on my part and on my brother's part sa bunso namin. Nagkaroon ng mental challenges, di ba? And you know what drives me more na tawag dito, magalit sa lipunan, yung iba na, ano ba yun? They don't know what you feel, yet they judge you from what you act. Diba? Na tawag dito, parang sinasabi na malungkot ka lang, mga ganyan. OA, tawag dito, nababagtit ka ba, mga ganyan. Sabi nga nila, if you're suffering from that, learn how to communicate, di ba, makipag-usap ka to somehow vent out the exhaustion, the mental exhaustion that you're suffering from. Pero paano mo nga may vent out sa ibang tao or paano ka makakapag-share kung may mga ganun tao, no? I remember this vividly from, ang tawag dito, from one of my superiors when I was still at a dealership. Nainis lang ako dun sa isang head namin nun, sa isang dealership, nung sinabi niya na... ano ba yun? Sa bigat ng dinamdam mo eh, buti hindi ka nabagtit. Or bagtit ka siguro, sabi sa akin nun. Hello? 1.51 po ang general weighted average. Nagyabang yun, no? If you have nothing good to say from a person, to a person, wag ka na lang magsalita, mga ganun. Especially if you don't know yung pain na dinadamdam nila. Bigat naman na sinasabi ni DJ Max ngayon eh, no? Sabi naman dito ni Texter 2035, hello DJ, a big shout out nga po dito sa amin sa Sagana, Santiago City na nakikinig at nakatutok po ngayon sa iyong programa. Mula kaninang alas 8 pa po. Kanina pa pala kayo nakikinig. Eh, bakit hindi ka man nagsumagot dun sa ating question of the day? Wala na. Tapos na. Para po sa mga naka-miss out ng ating question of the day, QOTD. Ano ang mga senyales na walang pera ang isang tao? Pero tapos na po. Huwag na kayong humabol, di ba? Bawi na lang next time. Basta isave mo na lang yung ating text line para mabilis ka makapapadala ng iyong mensahe.
A big shout out sa mga fellow ISU ones ko ngayon dyan. Graduation, graduate kasi yung best friend ko nung kahapon ba? Tama ba yung isang araw? Di pa nagpaparamdam sa amin. Siguro medyo pagod pa after nung kanyang thesis. Ano kasi yun sa graduate studies katatapos ng master's niya. Baka tinatamad pa kasi akong ituloy yung master's ko. Pag muna, di ba? Baka may plano pa naman pumasok ulit ng law school. Bumalik ng law school. Anyway, maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakasama natin. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. Enjoy the rest of the day, classmates, and God bless us all. As I leave this program, let me give you a song coming from One Direction, one of my most favorite band, with a song called Still My Girl, back-to-back with The Vamps featuring Omi with a song called I Found a Girl. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. This has been your DJ, DJ Max, now signing out.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

0: Why? One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Ba't gabi ka na, ha?
4: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
3: Ay, pastilan Ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
4: Hindi, no?
3: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
4: Ay, yun lang.
5: Hey, hey!

0: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.

0: sa kusina natin.
1: Anak, sinong may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: TAPS TOPS Radio。
1: Life is so simple.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasa, Nay?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Nasaan yung assignment mo sa mat?
3: Ah, ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas pisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations!

0: Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba?

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: EverQuest to enroll in college? You can study at Tufts Senior High School. Tufts offers science, technology, engineering, and mathematics, or STEM, general academic strength, or GAS, intended for whatever course you will enroll in college. Tufts also offers accountancy, business and management, or ABM, and humanities and social sciences, or HUMS. For more details, visit Tufts as soon as possible.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: TAPS TOPS Radio。
1: What do you mean my card's been declined?

Pops Radio 107.1. Real Radio. Hit ba? Hit ba naman para kay Lolo at Lola. Hit ba?

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Ah, eh, yun lang.